Yana khas vani tura, kanatum sempa plaknan, dal prungo tsuni nambigpa salam kontinga. Dal hazun korotok busini, mejani chibritari, bristever prung. Dal prungo bak, naruingatan asima, chenu supriutam poingatam semitemidimip, bahadal sar chani kola chigatam kilohaso, yu stationu watatingabadung tangtam, programan kuk nang nam again. Dao dksamano, Dokpajung ahon dilini ko atas kagba hindi ko barang aro jol jol dokpajimini pong aw inus ko barang ko ba dil station ko atatani ko nasimang kenang naman gen.

Nasimang hajong kambuji program ko knaswaha da awdok sinna manus ni baji wa han dilini ngoda skagpa hindi ko brang aro jol jos ni baji mi pongau inus ko brang ko ba dil station wa da da nyuk nang na mat game.

Yêu cái tư giấc thật đi cả nạn lăng dù Tì ra đi ô cái tư là Phạm mong ma ma khu Sống tiên sát thả lạ vi bụ phạm mong Cầm mà nạc ra đi ra Cầm mày nị sô cà lông dù Mà mau cơ bà Salina ni tuki za salia kanalang yok no nak napa angapa anganan nak nyama an pam anganak ni sukti bu pam no amakamma hasok anista ati ambi ama no kasalli hajo kanni tu am ati tatala vin sa namo yo kam ni sa bu am ati atam gari ra ko tikwal jokko ha mana gari ra ku a atam sisa ku sa ja jokko ni sokino sisa ku a ma ku ku pat ti yong a ma ma ka pan pa mu nam ti ku ki ra ron nung a bu pa mu thang sa na ti na an ni Tijina bak pi tija nu kukuru di kepa mama kepa nin pa mengi mama ku ah miring si sama cam tija ma ku natil ma tel ketu bu pa nu ku cap binal ketu mama ku al jok ma nu ma ku tek nis ketu sekang asal jok ma nu Atal sin sin ha ma mani kama ni za manu ti ang ati sur kari kano nang ya mata kaya ti ang ati sur ni kasun kasun han tongur kari kano nang inam tang giza ang ati ma ati dag isa sel matang kuram pli ni sokalang ang zuk mo ma mau kapa An matang ku kring ya kan alang ngungjok sekang sal tira no mama ku anak ku tira na ba wat ha meng mo na tiya jok ma sekang ku ai ku song di nan kal ha meng Pol nyuru kang wangku Pak agata tak bisa Pak pak meng mamaku Pak nyuru kang wangku Neng agata neng amu Mak kepani Mak kedaku mak apa kekumini Pak agata Mamaku apa amu Yang bidam sini ning akta ning amu A nyurur mzengku pa akta Bapak meng mamaku amu Pol nyuru kang wangku Ning akta ning amu Tira makna pa amu mamaku amu Nukki chong na hanik namu Sekang ku amu Mati Amaku Kipa wakam tekisa Nukuk nukuk pati ketu Mati Sal jami suk yukmu Isuk sri benji cha Maku matil tiketu Nati Kemal ha kanal sukmu Mama ni kemat nak Angati Atalu sing ngeling Lur kari kenuk pa Angga ah Kang ni salyak nan Suni zan pang sang sang

Dana si mamang gaban film ni git ko kenang naman gen. Wan dil hi tu mara film ni git ong skai nga. Al kayak ni aro tinara ni kurang cilong kaba. Dil lagal liya mini yegi dok niya.

na si mang de ba sen krypton ni ga no smoking film ni git ko na ha da mo gaban film ni git ko tsana si mana knat nas kan wa market film ni git mo skai ha kuma sanu alka yak nik ni ga ba hampia jo tera painge ye git me ya

bon kamene sima kuma sanu ar walka gba parke frame git ko knanga ha ari git pak sana sima na yo somoy tang tang hindi frame git rang knata ni somoy ba boni ha da chat ba ji wa han dilini wa das kak pa hindi ko brang ko knanga magen chat ba ji mi chi mo inus ko brang ko jo jo de stage ni wa da ni knanga magen chat ba ji mi ni kola chi shiloni wa das kak pa sangro sara ma dogni inus ko brang ko bana sima knanga magen

0: 5,059.49 in early trade. Nifty advanced 169.95% points to 23,582.55. And that is the end of this news bulletin.
1: Ya nakashvani tura na simang Delhi station oni ko watats kak pa bibit para ti program baksana Hindi aru English ko borang kok na suaha. Somoy da ochi sat kung ba jong aha aru ya somoyo na simang chasong gatal ni gitrang kok nanggen. Tao na simang na predik marak ni rung gapa gitrang kok kap matanginga git ni kata bichong rangara. Niyo de nika nang ko suntole aru reba pulgen na basako.

0: Nah, simang model marak ni girang kok na ha tao dek tek sani jam na mengeban program kok nang skana mungkin ya nakash bani tura. Ya nakash bani tura kena tum swing pas akan tikun sang satai mech krang ni program mana ram cak swa. Somoy da ochi sa kolachi pa jong aha, aro ya somoyo na simang mech krang ni program ko kena sogen. Skang pa na simang meri bat paang ni kata program mo, bidawi em sang mani aganani ko kena ng namat gen.
1: Ang ni bimang de bidawi em sang ma, ang ate ya proper chan mari nukse ketem ni wa, ang nga nuktang de dakuja. Tao de pete, tao de ang ni magawa pagpa mangan mga dongping eh, Spring Hilson. Ang family o ang ni magawa pagpa, ang ni nogpa dunga, chavari dunga, de mga ang ni nogpa ni bisha dunga, singa saktok ma, ang ang ni changna gata, dentang mancha, cholde dongja ni ba, antang ni changa ni ko jakalim lang aya, chani tariar ni ko takya, jekay kekrang ko tari mga, order ang matang ode yang a, kekrang ko tari mga, Kalinga, aro nikin na alam na kung saan ko niko cake rang ko tarian ni chi. Antang na matna kita chol matni nga. Aro cake na gaya bang agapin chani rang ko tarian tarian. Jekay achar, cookies, takabarang ko tarian, biscuit takabarang ko. Flavor de nga dungtang tong flavor rang ko matna. Jekay ite rang niko, aro vanilla ba chocolate. Wakabarang ko matna. Dagam na fruits rang niko ba matna. Dry fruits takabarang niko ba. Simple plain cake rang ko. Mandirang cha anam niko tani mo na nga warang ko tarian bata. Tao de bete nga ya mungsa chol san ngaya we dao de angni dakke chani order ang manu de order ang rai mungna dakke mna thari mungna chai nga tao de bete na gerti gupen chol de dongja yang ni kekrang ko thari e bach ani rang ko thari e je thangkarang ko nang manni nga chim uchi noktang ko chalai na gatte choli ja andi ba je ang thangi man gen ni ko anga wa mangna ba abang ije ko tus khana gatte de chung ja oba onna gatta manna Anga dita nikani rangko chagrunga jekai chungagata tari chaknagata adida bosurang o dongkuja aro je dongba bosurangko namme dakke tikai don chaknagata ba biaprang chungagata dongja aro palna sunagata jekhanga taringa parangko panga namme dakke channelize khanagata platform ko ba namme mankuja inga ya mungsa nikani rang Aro wan baksana ba chunga gata bostu rangko rana gata ba baskabari niknikani rangko matna. Nang nikaba bostu rang ba chunga gata dokan rangko dongja. Aro off season rangko de order rangko matna nirang komia. Aro nigin mangani rang ba komia niya sila niknikani rangko manbata gata daka off season rangko. Anga ya business ko kai chana kushi de yung aya. Chunga gata nga capital ko matno de tanga paisa rang dongo de. Solkari ni nakchakani rangko ba Makang si mambata cholong ko matangin si mode, ang ayaw ko kajungi cha ang nagata ba, kushido yung ayin chang janggi tangang nagata. Dao roro ni chasong ko niyat ken si mode, kam rang ko, sorkari ni kam rang ko matnabab dongin ni nagkani rang ko matni nga. Dita skia pare matgaba chadam berang kam gri, o ung inga, warang ko niyat ken si mode, dao gada antang tang ni, changa sapan ni rang ko jakhal limang na, warang ko pangchakim na chol rang ko matangang ngode, warang ko pangchakim na chang janggi tangan ni chusok ang nagata matgin, aro Antang tang ni kam ko bumchipe na may kaangin chimode, je maksungan ni ba chusok na gata matanggin. Aro je kam bangbo, chona bangbo, tatla bangbo, kam kae chae, makang chi na may janggi tangang ni mga na noktang dakang na gata, mga cholong agta ang ayaya ba.
0: Na sima ang ni kata programo, bidawi em sangmani aganani ko kena ha? Tao jol zo songo noko leka pura ski e ra ani bidungo dungtang ani ko rabana ka dongpa ongbo yani gaman CW momani aganani ko knang skana mangen.
2: Antsang mechikrang na isol dungtang mancha patiaha maina ya agal sako dongpa plak mande jatan. Mechik ko ni atchi gapa onga. Mechik tungjau de mai kai mande jat jelbra jelsu genchem. Mai kai nokdang rangko rukkenchem. Mechik na isol banga gun rangko patyaha. Je kai kasani gun, kema kaani, chakchakani, sontonokani, jaksramani, bamani, kasachakani, kusi

0: doakna jerangan nangthu pa sungrango dunga school chiri na manphaja agri chelan da kaparang da KGBV ba Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya scheme ko ba abachinga taha aro ansa nakna mana jengjal aro silsila KGBV institute rang na main function kainga panga mi chikrangan uno nappe namgni rang ko mannenga hai da wanchang mai kai mi chikrangonge lekha poras kira anio dengthangani ko rabana kha dongi ja khudi na gata khandake ansang chanchiramla skangpa gisakra bo ansang songsaro dengthangani ko rabana gata anthang thang khon dengthang achengna nanggen anthang ko dengthang achengna na a kha dongpa ongna nang chomapken nangni chanchianio dengthang chengode nangni bebera anio ba na dengthanggen aro nangne manas kani rang ba dengthange nangne bewal rang dengthang bagen nangne kham khani gadang nam patro ruwe nangne changi thanganiyo dengthangani ko ra bana mat chomotken uni gaman education ba lekha pura skira anyan agal sakho dengthangatna blak bat srang ba selchi dare onga ta ororo anchine garu hilso plak noksak khonau ba school rang dongaha bangbiaha ancheng magaparang ni kham yanonga de drang ko school chi watna hai salan tin watatna aru wamangni phorayani ko nukoba ni rokna skina wamangna chuunga gata sumai ko na panga ma parangan de drang na sumai ko ja mai ko ba sungphau ba taudi angkhodi dabiang adi sumai dongja ni agan runga de ba ancheng magapang yan thangthang ni de drang na chuwa gata sumai ko na nanga wa mangna rong thala an thala ni ko na ma bewal rang ko skina nanga wa mang ko discipline ka na nangen aro thoromo jangi thangdale isol ni namna ka gata jangi thangna skina ya rang ko dakko de noktang gi an thion skia man ga pa nam ga pa bi sarang ong khat chungmot ken ansing noktango noktang ko songsar ko jat ko selroro nambat roro atna skode deme chakrang ko mai khai ansang samsak ke sason ka apsan dak ke ansang de phanti rang ko ba sason kha na nangen ya ko takna gata nokni ma phan example ong na nang chinga maina nokni thum thumani khatchani wa mango mongsong batte magapau pangchaka skhango panga mi chik marangan magaparangan si thang thang ni khamaya ko singa wa mangni paisa mani ra barang ko khoros khana sing soa andi ba da aroruni cha songo ya chuung jaha mainan chungni nangani rang bang bia me chekrang thangka paisa marani chol rang ko chakhale nokdang ni jangi thangani gadang ko nambatat na mana bodliani ko ra bana cha khu de na ane na simang sakan ti baksa khumong nangrame angne agana ko bonata anching sakan tinan isol pati china
1: songo noko lekha phoras khiani bidungo dungthang ani ko rabana kha dongpa ungbo yani gaman cw momani agana ni ko khna ha taona simang jol jol Christabel sangmani rongabagi rangko khnang skhana mangen gitni khatha bi chongrangara Naan angni jangini rpeng aru ni thogopa bolni bibal rang.

Ya nakashvani tura somoy da ochi gnit kung ba jong aha ya somoy na simang cha song gata ni gitrang ko na suna man gen skang pa na simang na witerson momani rung gapa gitrang ko gap matang inga git ni katha bi chong rang ara sum dum dum a brini ja pao aru sung rong a bia ka ani sal ko.

Nokupana kashobi kashokpe er matelani gitrangko ga matani somoyo dana simangna bachang sangma runi dolni gitrangko ga matanga ha ya nakashvani tura da tamni dokolachi bajini somoyo dana simangna nasimangni knanaske namnike byatengpa chasung gatalni gitrangko ga matangen skangpa nasimang proloi marakni gitko knangna mangen gitonga ang jangide ya gitko namnike byatengparangara asanangoni khasanchima jitusma noela ro rpamchi

Lukas marakni gitko dana simang nang namat gen gitunga ungat nabe mukchi angko ya gitko biateng parangara aglang greoni supamarak demre marak aro grkseng sangma

Muntaben marakni git git takna amaygin ya git ko da ona simang na gamatanginga ya git ko bi atinga parangara cheran greoni thengchi sengrepa aro aro jibon.